0: Gospod kan zanzo suner delikspo gelalusha. Di ton pokorang dia in tsuki di Ayushman Bharat Mishani PMJY koni prin pokorang dia duki ngati yul por gelak chuming na yul piang nga natpik met kan be ming na di sikim po chose in tsuk chana ngati ga mi mangs achinome gin kakafone gin na ngates ang di sikim munika na ngates fan ke len mi ngates praluks bacha dare ngata nga tongot ki di len mi ming na ngata nga Ayushman karzeri chose ngat hospital unika ngata nga priya marisan saktobi ming na ga elashin na priya che ming na ngata nga Ayushman karzeri chose songat du ngates met khamet chocha ta nanga duk se lakpek lakpar chaksen na chichi nozre na nga tanga nga tanga pancake top chin ha ra sankar padik bar gos ga malchi ga song senga tanga di Ayushman cartoon chuar gos patna nga nga tin nga nat pegod na kato de nat pan khere nga ti di Ayushman card po chue nga tes phalus bacha ni nga tanga di Ayushman card po nga tanga jo sel dan yod na kato nga tanga lak lak ga chak pe khar changa tanga ga hospital changa tanga song senga tanga chuang yanet dun nga tes na jerse dun nga tes nga tanga phan kheduk samse tu sika nga tes di Ayushman cartoon chose jakcha kasa ningis pera mana mong mek songis pera da ka jakse yan tang super ti suek prochuget chada ding nga ti sutirang no dika educate meram zarana skyo ju se kyon sot deputy chief legal act defense counsel assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum salam
0: kasa no mo ju un sabat sna le ra o ju tsering mo zere ju ki yari rinchan wak sona na wak sping se dika akashwani kargili sutirang skyo chas la ju chana daksa nga tanga yares na min nga yares nga ti achino mo la haju ya bomoni hukugi bareng dutoks la khachi ka zyada ti chet duni barang yaris pespa bas mo spinju chana diring ati achino mon la rti zere no nok ba jo right to information act zere rti barang nok pespa bas ngati ngen khanon la chig mon na bakhshis
1: bismillah rahman rahim shukriya achi zara sabse pehle assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ngati achino mon la akashwani ngen khani achino mon la kagaphonon la
0: bakhshis
1: RTI Act is a right to information act se rejo
0: ana
1: dare du 2005 lagu somen
0: kasa 2005 na du somen zu
1: ba jo kasa khis 2005 na khodi shuru chana ka to diu sabse zaruri di accountability ut pin su jo ki ngatis government department mangmot ngata sar takspat government department mangmot bargana ngati shoshok che khate ngata information thobamet bargana ngata son sena ngata information phet patang mamet khoes ngatis gai di sikim me bari azra di sikim pe ngata sam chi us son se department cha ngata son son sena ngata ode son sena ngati gai di sikim pe dai sakpa mendatsa mis phaida len
0: se zere ha jona
1: odung ata di act and the thing in chin
0: ju ta khspa ha chin zu pa
1: ha jona
0: jese ki ngati yul la yong joga yul cha in nga ta nga information yong di ga si kim ri on de ba nga ta ta khspa ma chan na di an son se nga ta do ba nga ta khspa ba
1: ngin chin ju ya ma tis application chi ta cha khuri format chi ma right to information act khuri format chi cho se on cha format se ba na zu cho se di ka ki ri ming pus bis di ka ekos bis di ka department di ming pus bis di ang question po kwa chi chi ja kukana ching atis information lenchin odo de ke chosyo odo ang atis choses kan se ta cha
0: acha
1: ja edo ang atis it is odo department di head pola kal ta cha department ga department pe de sikim pe yod na ya information pang atis lenchin na ka to odo lang atis kal ta cha ku prescribe fish yong mat ya yentis vakil chi thru ta na ka to do better zyada ha chin ta mangen mat online portal ang mat online di thru atis ang di information pu tong zere khwa department la jua bacha request bacha ki nga cha tong cha jese ki sikim chons lu jua beti bachao beti padao ze kan sikim pu nga tes tieng en chin khwa tieng en chin ki nga tes tieng en chin ki dai sakpa di sikim e under cham bomo nga tes benefit ta se jere nga ta tieng en chin
0: kasa
1: o do ta tieng en chin tieng en manaka to cham phu ta se cham chi lu se cham chi kawar bazen tes ga area kawar bazen do nga ta khud ba khud information yong chin
0: ki tax
1: pa chin ju kasa
0: marché
1: jo dona ngambo du hamesha du mat ki rti hamesha mat ki sirf de information pa men ki sirf scheme under ngate zero ata government ti under government is lashi baspaya. Yulchia road chip espaya. Road chip chunut. On the road puchunut nakato, government langatis, the department pensosti inchinientis, the road punam na palachua shurubaspin. Sam chient the harchabaspin.
0: Acha,
1: suit pin, contractor pursuit pin. O suscho spin. Sam chicharcha spin. Cement sam chitan sinientis, chichichosin, doangatis chang inchin.
0: Just

0: yodzim zir nungarayin matong chi dungpa matong yu ya, dungpa mana yung kan gu la zay tani khudu gu ya, mana darayin mana khadishya zay bilkul awal khudad dekar gormeni mana chisak mana sahuliyat abreshan bachya mana ya ngara abreshan nis bas pinya kriksu abreshan nga mana ya nirgutib abreshan darayin mana sahuliyat dugu yu ya, dey tani dey mana chang me tun tukya
1: Man ngati jis tsua awanis man kyo na ngati jis
0: Mana ji sa yong din tu yo ya ni arura parura shirura zar khangun ya munali na ya ka parar na ya mana kashtwar na ya len tu yo chhon tu ne man de sa ya ne de kana ngati ji sa wa sa mo chhon du ya
1: tara di ngati khas kar ji unika ngati local lut tam sin
0: de ta na man ngali local lut man chang me chulo ya 1968 nu ngata nga chesa sa sa 88 unatare nu bing yo ya kimia i khat ne dar bi dar kan de ta nga cha training kar gi ro ches tu ya urea dp mop sufus pas bet dar kan tu ya wheat dar kan tu safer lar ma sonali ka kalyan sona dar kan kro ka tu le se de ta ro de sa ne na de kan nga chi local mana man me chu ya
1: sala darena gang ma mishi ni ka khuyu ta ngai ma ja khuyu ka de sana pala ka upat
0: de sana pala kar moten jo ja mar gat rugu
1: balang nga ting ya khla khon chine ya nga ti
0: ra zo ya khala yo te ya ya khla ta sa khon te ya khuyu la nga ta ya ji na ya bor de se khoy bala sum nga ti bala sum bala tu zun ti ta se bala nga bo skor shen ta ta se skor shen ya moz la na nga ti ya na zo ka moten jo ya
1: Smoza na khas kar ngati bala ul chithong ji zarchina chiz na
0: ho mo tsana man zarchin ro shabar ri le nurbu sadula niska man ala ko tsan ta man zemo pa zer nu puta nga na do ya ya
1: khuyu ta tsara
0: pita holo madur koro ama shame shan tu kun derdo to skor nu pa ya
1: ya that's why all shar tsana yo tsina cha
0: o o ta tsara si si lung po la pep zirta sirta nu pa ya
1: bashis Jana dare na khas kar ta des na pas ya ta pe de krim sun storen so
0: ja man dare na dare phul la shol bu che zer che ne shin bu che zer che bat bu che panka che zer che chem bu che zer che ma ta me dare na mara ja ma na mar ku yu ge to balan bu ko ku yu bar tan balan ka tu ge che jing mo tan balan na stu ka tu ge che balan shol ni shin do mara phul ma ga ma sto de tu ye ya Kuitana tatar ka jin mora tatar ka lut sapo chena tatar kya tatar mana kya me du ran tak ta na tatar ka ta nu ya dare na mana ngi ran tak postor ya mana ma tin na pas pe to ran tak pe to jin bu yo me du ya
1: chan haji sahab zan la yares moski nga chan di kana road me chana dule chat pin dombay pin re yari ga tu shanu ko kargil nadir road lev ju
0: nga chi tu shla nga kargil na sam ku chu pa ka ka nu saman kal khon se sam ko sta ja se de kana kal khon se
1: atisi
0: ya de jug na sam ku na pani khar la gadi le ya pani khar la sta ja se de gadi lo na saman se de kana man ya sam kal road pura din turi sam ba chu pa man mal pya turi sam ba phang se byar la de tana de gro po sa gadi un chu tra se onu ya ston la man ya m so man chu tra se tra kun bin se onu ya de tu na mana cha chu zambo am ba chame chu ya de ju na mana simen men mana de ju na simen zer kan de tu na mana simen zer kan pishis mi shis na cha pu de na mana ma tong ya
1: sam se aram cha shis ju dir pali ma gari le bana
0: ma chi badu ma ha gari le bana chi o bana hat se upar mana cha saman na min sa man te ta ka ta gar ya blo jo ne yong ri ya saman kal dan dare na mana ta na Tak adun lejon kan yang minum mana, garis tuhnte mana mana, darah mana mana sih hati seupas soyo ya.
1: Maksis. Saya nak khas kan nanti padam zarna zanskar di elaka nalu. Ya nanti khar zere, ya nanti gompa zere, masjid zere, dunmi cang yuf pinam pinju.
0: Napa semana nanti darah jawa masjid pura nanti tu lebih ketat. Ah, gel nanti mahal masjid cici mana metu ya. Nanti khar podia darah dia khar podia dia.
1: Khar pugar itu na?
0: Eh khar zere nunggu ya.
1: Basis
0: ya gon pa dia sta ni gon pa zechion ya
1: do do mi na mana
0: do ma no mun me do gyu ya mana
1: yang chi chi ga ta di ga tourist sta yo wat gon pa ya khar yang
0: sa tourist mana juk na ta ta tourist ko na do le le be no yo ya di kama na mazduri kulli kulli cho se tourist ko tun thar bar le da re na man hat se upar le be no
1: ya khar pu ga raja chi in su
0: de khar pu ja po nga ta chor nga chi apo ne zer khan chi maharaja harish tus la di ka Japon ne bun larayt ar Japozuni kestin tu ya.
1: Maksis.
0: Japozuni kelse jugna jape ane usmana maraja haris ya aman komat matal tu torkan kin apon zeren nugun purana Japo